kelengke pulo. Dapangu mene kelengke koga tele richevye mene kelengke pulo. Mete mele etinine ike falak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi isavlele sebe owo pwisa kalola neye. En, ofale kata iteke wule fukara mene kelengke pulo. Mulome mumuye mena bale. Owo kwi la berke motumwe ya waro le melek bunke tubo we la nyare vire. Wo kure dir wo nyare vire lo chungulu. Wewe sa uluru abain mena parwe. Bye.

0: dugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu kwe ya de yun muda nono alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma nabule da kajila dindimi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hini bituzu fe de yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi nalende bo haser vina gane kete ke kunele nilurungu nguli niduzu fe de yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da alwata ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga de yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala ngibula pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu ko don tom do ne minis we yon ne do na dala fi do me yo ni ni suru ya madam no ne pozisuru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e nebo lo chagbo kagba acho alapan mbe nebo lo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun o
2: Starta na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngantala ko hinitise ka hu nongara we kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tetta merta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia aware na wumbata mata soni wa husu ala fia aware
3: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobu ngiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro
1: dugu zama bagalmi somdobuna gana bile ni sobole wunebali ye botu kwe ya deyu ni muda nono ay alwata dalazi zebete mi sobolana le deyu mbubugaro mdindima anabule da kajila dindimi ekbo hasyara vina gana ketike kutuni nanzangu nguli hiu nubituzu fe deyu tabangu kholu da giti da sogorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da dindimi nalende bo hasyara vina gana ketike kunele nilu ngungul ni duzo pedeo karo holuda gitida nilumeteda agitida alwatu ndubaru mede gitida ulluni ndeda gakalulara ki hilizi ze poga deo sobolane ele rok dakaya ya tiki ngugalulara mba pa chelmia ne omu muzobolu wene bali e potu gwe pala gibla bane no isuluni ndi onyotel rokote ya tumno dala fitumi ndiru nyotne ne enebda ruba ru wena sobolu wene bali e potu gwe adege kande ureo sin ne potu gudo no hodi wongitum nada alafia sobor kande ureo sing nebotu kudong tom dune unisi wei jwani nedum nada alafi dumeo yeni lisuru ya padamu nwane pozitu
2: aha togo anakim niyul sa ke bangma ke tine na abdubwa nina nyay ke kabukane ka nkoko na nisa ke blanyar na pafo milebo ka blanyar ngay njam sa woka njam mwopote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini nidal kandisa ke dapon soko de atakpame na maritime atan problème pour yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salade na ma de sa kara atan pon na grand lomé atan problème yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blati na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bina na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ne koma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tunati sa trete ko dagom na apipi ko pengba po abora ya na na che bo baba nga anya bon
3: bonjour maman maman je vais au campus
4: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
3: merci maman au revoir
4: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: Buga to go bufoka. Madere na mi minna bara orandi hida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambu arbe bat bagi di kang rakar dirna. Wile rak di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundi. Lega matar na bara har wile mundi. Iba santo mu murim. Nogri mi log talb kira gura kirin anna basab yel kataka kirin aninde bindin ran. Tepat san saban santrat platu padanan martin padan. Redir mi tepat dana kan kargang padanan luma birungun. Bawana mimna bartu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kapsan kani kapkwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano bie basan dokru kukumi haruku bibirba kalani babe babirbina kalang kena bini bisan labana bawana duru mundu ken kaskuna wule be ida be imugu tibambati mina kaimadi yuko kaita wule be ibe mini tinti mbona timbinguna mundu bana mantu tora bawana dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asu ni de kwana me dugna na hatun bebe sa na tin ni getu
1: temi omo togun awa kan e nagbara atu alapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape atu alapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tindi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete go da go na apipi ko ngba po a bora ya na

0: 母里是母贝贝母里我阿东 c'est ma prière.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si eyi ti ijoba olede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin fun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusu ni ra ati jamu.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngina sakana ha muto namba na pawe ngina e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wal na wa muto nampa ka fala nu wem pa se wana wajar wate na wawa se takut itu temer ta wali ka sta nu api se wana wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikise awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikise awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatan batasoni wahusu alafia awaren.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin ta nwe man kan fun e ebo ba ne nwe man lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun.

Ururu juba temo ne, juba woto perang perang belasah bu okui te atak pame anak menek lengke pulo purwar berkenda, berkenda kola sokode menek lengke pulo, dapangu menek lengke koka tileri cewie menek lengke pulo, mata mele etini ne, ika falak febi kwe bukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu okui sa kalola ne ye, ufale ketai teke le fukara mena ke lengke pulo mulome mumuye mena bale ukuy la ber ke mutumuy ya woro le melek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu wewesa ulurure abai mena parwe bale.

0: place for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese kunonka rwe kata ka unonka tana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundonka ta na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunonka rwe kata ka unonka nso ay ku hinil nalara ngantala ay ku hinitise ka hundonka rwe kata ka unonka tana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatang mata soni.

tọgọjukọ mudọtu odotike o etọna agbetọvi sotike si dọlele lọgbọ igbataru o akọsudo akuti pelun kuvido lamesenu ogbole kachacha mekolo ihado atọwo o so afolote inunu ona dukọ tọgọjukọ la plemo mudọ mama avavame le togoni gbadi hole pepki ma khoma kho gbali gbali wa to akwome le kaleka ya han agbeto opanya mudọle ni ti amerika kho nomi lenke ke vivan deno zalikule tila va inkeke amade tolono afole tile kweti memile wa do amenle to wa to akwedu omele kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o mavi asono mi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato o

to go bufoka ma de na mi minna bar orni da na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragar di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau panan martin padin reder mi de bat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawna mi minna bar to wada ke ka wirana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kal bana hongni janu be san dogru ko kunyo haru ko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan ken bin misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi tintum bo na tin bingna mundu bana man tu to rabawna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de kwan la me dum na hatun be be sana te bin getu.

Gobuga to go bufoka. Madidana mi mina bara orandida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragadir na. Gule ragadi torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara haruli mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi logo talbikira gura kirin ana basab yel kataka kirin aninde bindindran. Tepat san saban santra plato pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan luma berungun. Bawa nan mimna bertu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan lumurana ay na basan na kalbala ni batu wanti. Kamar nan wule wada bu banda ora hidri. Bawa nan mimna kapsan kani kapkwam wule wada bu kwami. Kalbana hong ni jana bebasan dogru kukunyu haruku. Bibir bakalani babe babir bina kalang kerem bini bisan. Lebana bawa nan do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bombati minna kaymadi yuko kayta wule be ibe mini tintum bona tin minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getum boti togun an kamini si asu ni de banna me dum nana hatun be sanat bin getu yu